0: onyankopɔ de ni ye nyina beba temwo ni ye nyina ni ye nyina bibia hinta de wo hanmo de wo sumo odofo ba bi awrade kan wasam no onim
1: sa
0: ba bi awrade sada ma wo bi si atesagnes asare brafie ma a mi nianu yatna akonwam anopai na ye de sa no kura semi bro no awrade
1: onim
0: wuti mu radio ru onyame nim sa wo ene wo sa otie na sa wo dane wa kuma na wudum na awrade wa hu sense wuti e na sa so mfa nya adwuma awrade wa hu enti mi nuanom e awrade no kura sam ni se odina sam ene wi ene wi ase hallelujah
1: amen
0: chese mama wo wo dada mu a yan aba tan ni ebe hu ni amekan pa sa ye na sa light off bi ba grim Shebrika baby no da wono wono first mu o
1: hunu hwe
0: wono mu kura wase ayafunu en ti wono esum de emfa no en so so wani bre bre ani brika wutuo
1: se
0: de wusi open tem kani ade akosi akolare wo wo pe kani o
2: 98
0: wo koso kani ade kwa na wo kitchen en a wo ya de na light off aba wo so kani na wo first thing baby na oda dem ho no wudi ka kwa hwe sekane a esi ne ho ansa na bia wapa bia ma ba wo kitchen ebi kra betimi e radio aya ko dwale wo su u betimi e radio aya na wo dwale su mu enso ba bi na onim hwe no na de kane a ko si ne ho midofo e wuti se baby
1: ah
0: erade asam ye kane a wo so si wo
1: amen o
0: enti sa papa mu o sa boni mu odo kane a bi nwe o
1: amen o
0: enti nya wade ya wosumu na kane bi show method is ya ni mose kane aye de sheye na kwemo na ya fonkwa ya nyoo

0: why you are doing for time was your friend that you see. Say when you were in one part, will be the prisoner. Bejira Mumano. Sadi Aurade na me so ama prison for me bere pie no. Sadi Aurade be fa me so ama wu nua no de prison de pie. Abansam da wo so a Aurade be fa me so ama abansam no Aurade akwashi ato ogu be bi. Abrante no e bere de be prison no. A prison for de wo mo fere no se wa jimi. Na e busa se ade ntini e ka se wa jimi a. Tie ma me mo nkyere mu nkyere. Yari oya ba ti prison o wakum ne yere ade wakum ne ba abrante ya kwa gina court o magistrate se papa ade ti na wakum ne o yire kum wo ba eda no wa brunsa na abrante ze me eda na me kum me yire kum me ba na me mo nsa o court o nko fo de ye ei akoi kaza na ma brunsa na ban mo awa o se me na me mo nsa so okay. Magistrate says, na okwashi atosu mienu na wo gina wo ya kwalate wo modam akwade hwa magistrate ani say me magistrate me modam ena court o attorney general a police for a soldier for lawyers enipa e ba court o ye abrante ye jimi magistrate ni beso obo abrante no. And so abrante se o twen se kan no o mo dam o no nsa na magistrate nsa na o no nsa na mo dam dia and e ko prison 50 years u twa 50 years ni wi a yan fa on konkran ye ko bo otu onku e na abrante ne dem na abrante na sema o ketwa ato na me ka kire obi a na bra ba pasca ni o hunu na ho anu na se abrante na se magistrate mi ku me ire ku me bedu wi ye no e na me ni so tete me de e pia me e ma mi kum me ni mi kum me ba e ye sa no mi wi na e twe no ho me ka tra wo sa bibi wo wi ase e bi asia konwa as 240 was e busia no mi kontonchi e bi asia konwa was e ma won ware da de a chichiri wo bia ra odi fota wo sise e besane amen hallelujah e bi asia bosom I did it with me, boy, with you, and I was some danger, and I was some decoro. So do a default, I was your chair. We'll be up at the Antwabo, the Antwabaja, which you did. Make us answer. We are. I would add, yes, some will be by my cannon. Dear to me, make my bad dance at all. Messor for her, and tell Sean Quan and say, Papa, but 2 years ago, if you are sitting, my dear Ben Abaca, I bought a meeting nine up on Numo. Radi SM Musa say dear Ben Abaca, Yamima, Yami met you. Amen.
1: Amen. Radi Shiro, sir, Libia Yaka, na Ayano Crenso, sir. Is this a dear or bonafone who's in a wee year? A banon. Then send a Christ to Bebanintino. Neni abri ye pa na yes, Christ would made you be dear. Na abue kwan ama anase de akwanya beto na wobue ni nsema mani penyina se obibia obagine di bia no obenya dan kwa na Kristo ahye yebo ewo John 14 no se yanji onyankopon di na no Yesu Kristo nsu yanji ndi na trabia pi ewo neja fi se nkante sa konhye bo nkante suafo nse okọ na akosiesie ba bia de ama yen. Na se okona se okosiesie be bi ma ewi abere bi be so obede obeba na oba oba be fa wana waje ne di nyina aye den na wode nyamsompa ne ebrade suro de na asem ye adwuma bo tene ne abera bo no be fa onyina aye den e de wona aye de akọ na eno na obonefo ne mpese enipa bebere ya agye die ne be kọ bi ntino se se se de wo ka na wo ka ye no kure pa obonsam ne nipa ekọ na se se ntokwa no atie sinipa nyina soma ekristofo bebere na obonsam ne won koma wonya mesom kra ade atochema tiriye pa wudi adanse ese oba kristo mu na o soma ewurade na eye wope anase wope senka wo soma ewurade ye eripa pese wo soma nyame ye pa o nanso obonsam to kwanti obonsam to kwanti amani penti minye de ensum nyankopon se de nyankopon pese ohun nipa wo ne som kwanso anase kwan a nyankopon de egu ose nipa mfa so som no no obonsam to kwanti nipa enti mi mfa sa kwan no so nyede ensum nyankopon eno ne ade ehde ehun a anopei ye yi ni pa sutire ne yama enkrofo eni aba wo so sense obunsam to 20 ene kristofo bebre eja nyam som nye kristofo biem obunsam to 20 eni pa bebre ahwe ase asan wonachi afrigidie ekwan no so ti ene ye obunsam to 20 ene edu kwasi ada nra kwasi ese eni pa bebre ankwa sori dodo na etna fie dodo na eja asori ko because of obunsam to 20 na empenifo kan se mi se obra ye den e yoko ade ene nkro empenifo hu ye enti a omo ka se obra ye den e yoko na yesa abrapo na ye bono e yoko bi ye den e wom kire se oko na e ya abrapo ye oko na obra ye oko na ye ka empenifo ka aye nsanda otete asem eda on eye eye adwuma kire se awon bone ni tumidie empenidie fie nkonya abeyi dom pese nipa ebedi ye ewa abrabo
0: da bi
1: sa okoni bi na ye ka no
0: ya
1: edi so onipa betimi akonko no na wa ye nkonimdifo a ese sa obompa ye
0: ja
1: tie ni ye onyankopon ma nipa akode ye wa maye di ebetimi di edi nkonim abrabo wa maye di ebetimi ama ya sumje ewa abrabo wa maye di ebetimi di akon edi nkonim ewa bra kwantuo a obra ye okon aye betimi ako adi nkonim nanso nani pantimi nyade enye wonse okoda e wantimi amompa ye na wodai wonse osori mpo a entempa wo penti kura wantimi mompa ye efa wadwuma na shebura densa
0: dabi
1: wonse opia bonti koye adwuma wo brɛ heri adwuma dinti ukoda na wada
0: ya
1: wantimi mpo osori na jenye de amompa ye
0: ya
1: enti wo mompa ye enti wunyama ye de esei empa ye wantimi monti ama oponefo na to ase wadwuma no so wabo awura ware animu abe na pa ware na ye mpa bofo pa wonse wo ware ye no mo mpa ye nte na ware na esei ukuru mpa ubi ye ntokwa misunderstanding say odi for kind abo awura ware animu ene ukuru atenani asima so no ye mma pe mpa bo betimi adane oba ma na jere ne na koma ye de apa
0: amen
1: ama na ye ye
0: ya
1: hallelujah
0: amen
1: tie ni ye pa mpa ye wo mo nti enyama nko se de sese ye de eko eti obonefo na de oyen se de bia no wo de amane ne wo ha oyede abopom ti job homa na me papa ma ye kan ye no job 16 no verse 10 no ena me ne wo kan se mi wa se mi wa ye me de pa wo se ana me de yi obi asitire me mo obi ani aba no so se wo ha wo anum etia me
0: ya
1: wo de ahohora bo abopom me asum wo yina bobo wano etia me tie yede sijedie ebo powasum entokwa na obonefo no ana obonsam ni nipa kore bi no eti obonsam woto ne nsa ni blow na awade ba no tie kuturuku na obonefo ne pega awade ba no epi eyeka
0: mo
1: wode ka na ebo pow
0: Jesus Christ
1: tie ni ye kuturuku na Satan wade bo poni pano ebi ye disappointment
0: Jesus Christ
1: kuturuku na wade bo poni pano eye yare
0: Jesus Christ
1: wade yare bo obi
0: yes.
1: Atompa so
0: yes
1: wade yare bo obi a sedam
0: cash
1: wade yare bo obi a wontimi sori nkoye adwuma
0: wade
1: ka se tie ne ho yira no tie ne ye pa me se kuturuku na obone fo ne poni pano de no me abo po obi e de no me da obi so a abrapo na yankro besie oyɛ biribia yɛde enye ye wɔde abusia sasa bia de apo bi sasa de wachi du wura nipa mu kura yɛmpɛ wasɛm
0: da bi
1: wɛ nipa ne hu na enige wɔn pa 3 days na wɔ ayɛnkrɔfo ahi hallelujah
0: amen
1: sɛnkatie wɔ bra nyako na bronsam ne nipa nko a anka david enka wɔ psalm 37 35 wɔ sɛ wurade wɔne wɔna wɔne me ham ne yɛde
0: ɛham
1: and no one wanna me kone ya de enko de na david hu ya o ka sa asem no hallelujah
0: amen
1: ye wo ho no mo na mo ko ho ana wo wo mo so ko ya de
0: ewo
1: etitie de e be mo ati de ye kene de ni se ho mo ko ni sa ase a e de adwuma du mpempem so bi e pie wo na mu ni de na wo se wo ka sa wo bu sie mpodi pe bi mpe wasem kuntokwari bi no no
0: adwuma ho
1: wose wo adwuma mu ne ye wo wase ntokwani bi no no wose enkenye ma se se ko ye awunya agent bba watwuma na ye business no won se ye tu wa firi ho
0: ba bia ni papa bi o
1: won se ye wo wa se because ye won se ba bia wo se no agent na wanya na wo ye agwuma no ye jao 2 years time obedi ye ba ye defo te na ye tu wa firi ho etiti santo kwa na ye koso wo ho mu na ye pia mu na mu no ete bronsam ni pa ko na ye kan ye no kure tie ripa me obonsam ni me ko abra na me mo mpa ye no wane me ku to the sense tie me nya sika papa me nya sika o said e wole bi aka so nya sika no me nya sika ko juma na me na sika juma
0: salete
1: na me ye gold juma ne tie obone fo ne wo nyansa kwan bi so ne kwan bi o kire di pa fo so nya sika se woni ma burade a Bible said your pentem enya na wote se akokohwede a obutu kosia so enya ne dia eso na tie obopuni nam fire dai
0: eja
1: na tie obaye kwasea hallelujah
0: amen
1: tie dia pa na me ye galam se adwuma no na me okwan a me fo so ye connection a sika bedi min sem pa
0: na tie bo sa be ma wadwen enya
1: na sika ne ba min sem a no no asa hyeme na me pia bo tre na fe mi nemu na na mfo di mechi ma faka mi faka fi aya ma so nkwanta ekwa bole mi ba chede na me ton sama nkrofo ni ya frem senior man
0: that's all
1: ya frem boss
0: utim ya
1: de mi timi ya me dem ni se me ya papa
0: se tapajao
1: we nya papa di siraba o
0: dabi
1: hallelujah me di baba mo so se me di sata mo no na sikanoti kase na wo mu ya 50 cedis no me ni baba mo so no na se me de 3000 e pie ya
0: nyi
1: na
0: sa
1: me ba me da fe mi da na he machi na se me ni so tia na me bu nkonta
0: oh woni mi
1: biti bu nkonta sa mu ba bi eska na ye dey e fa ye
0: oh woni mi ya
1: bon sa ni pa kon sika mi nya nyi na bon sa mto kwantiment nya nya de amfa nya japade bia nya bibia na so krofo na me no mo ye adwuma no mo ni da wa no mo so nya me na mo ye pa bofo no bebre na sisi dan
0: bebre
1: Bo sawni ni pa kwanti adwuma na o ya brante o nya contract je contract o ye POP o to ye tailor o ye plumber o ye mason o nya contract ye so sika to wonsem a wonse bo nsam to kwanti wonse ma pe ene wuti sika ma ma ro fro dwaman na ye den ye de ato ama o po dwaman se aboa kraman e di sika to wonsem a wonse wudi ye ma show e to to nya ma kese ma ma
0: papa mo benye na bento e bia na obi tie 0247

0: how ne say e dia na tetew e dia na show so a wunya obi nka wa ma ne enchre obi di ni tumi tetew obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ni ama fem e hona na na prempene na bedwafo atena asem kro ne so na wapapam na wapene pomasi bre se hia lawyer e hia doctor e hia police ni ama fem jumadie beteno te enti adwada kwasi fiade bia anopa no ndu kosi awia dumieru fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asiri bio se obi na mo how yi mu biara onfra homa trufu eso 0557151178 ni ama fm en sembebri
1: Adwanade na odwe hu sei.
2: Ohene, eye bibi, na se madwume ho saa, mete ho a, na nne ma bi piepie firi me ho te saa katoa katoa.
1: Na onte Dr. Ketimanka.
2: The infection doctor na.
1: Na dwa watin nka na ontwe me papa yi. Wono na akofa powder nwanwa so bi da badwa so a. Ye friend say Ketima herbal powder. E kumwa ne nyina de free in pedua nu. Beti se gono syphilis, candidiasis, anase HIV. Chlamydia na etete wo dia. Unya powder bi a ebetu ase e de amount. Se unya infection bi na wanhwe na wantu ase a. Eduba bi a etima woni fra. E ma oba eduba bi a se no ma bi yifri wase ti se agushi sazu na we be mo itima me masam ye mre na fo be mo na twefe aka ko mti se nkuma no omo ne ko pe wonderful powder bi na doctor betcho se de obenu na bebo na fo infection ni na no etu ase e de ama che na wo kwa hen
2: me ko pe bi mato e he kra na menya bi ato
1: se wo pe bi dia omo ne na efre doctor e was 0246914717 0246914717 ana 0551434946 0551434946 Get my head banana.
2: If-

0: akwa bi hia mu krom bi sa me se ah ohene ba na obi alumba wu no still amoda so bodo nyam se nanka yemo hwan de
1: so fearful
0: na nyum na e de ne he
1: na wo kani se mi pa de ma fa mi o
0: ade e de bi ayesom enye da na yaje agu
1: o pa bi ayo ba dadie
0: tiensam na wo kan
1: ani se ube hwani o
0: aka mate.